ya ho sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesu richa mo eni fran fo mi enu bi ba ni cheno amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu a ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa ode ka omo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade ate sumpo

pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e amaw e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e buwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano oba tinase. Mese o yirene bat nase ukunu no ongu. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omu ti omu se ahu ye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omu bu ani se ha ni owure ye jiji o se u betu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni amujidi

Aba na mo se monukum ne ba. Na monukum no e di akodia na ba. Mo kasunsu mo kasasa se ka. Mo ko logo logo kata. Ma jindiri ni bos. Aya saka se bi da di wa chi ho. O chi ka se bi ba ti ha. Hey. Betinyu mi wa se.